0: Melani, Labuan FM.
1: Bah, now, may tanda nga kanini din. Siok ba na? Libre